Jesus. Bi owo yan lori sha. Mo kede lekan na. Ibuku ti ma change aye. Ti ma change leto gbe. We go na shahala da halash. Bi mba po to si ami ko je bo lu Olorun. In the name of Jesus. Mi o mo ti nbe to ji aran si ogun. Bi mba ti n gboto mi re do daada. Ni oruko Jesu ko ma jabo. Eyo nu jabo.

In the name of Jesus. Bi ti won ki de ninu iran re. Egun ile baba re. Agbara ile yi, ofa ile yi to lowo ni ju otayo. Fi gbogbo agbara nu e se ami. In the